Yo, ini nyumbangan mana ke ngakol ga real mikoy ngengan singing ya ga mana ke ngakol love and devotion ga itu dia ngeraku ewa ga malu rapper ego ngali celang ewa ngali do angga ga music mana lecon gom numalang diang bulan mga nga madol yulung radio 88.9 FM ngur ga itu dia coming up cek ga This Beat Is Hot by BG The Prince of Rap ga balanya.

0: bechan. Nana mana bechan ada yang apa ke mana re orang yang oh ulungo. Excuse me apa ben? Nana waktu na apa bela mana ya? Oh ma talking to bechan nana apa ke? Nana waktu bela mana to me dog. Nya aku lewat waktu lewat angam dango. Hangal ngarong lari ngoro prongo. Hei dan nara. Hei bro. Hei, wangan nana wangan. Nana waktu nana apa ke? Waktu na mana bela? Tamga unggan nanya aku lewat angam baik. Ngalah ulungom. Ulung unggan jen. Lengkon. Kena nengah unggan nanya aku lemah ngaya kan yolongom. Yo. Awangan. Nana nawoyo nana nengko ngapa gim? Haro angatan nengko shopping. Yakka malapila nyo. Unggan ko malayakka ngata ngana pilengko yolongom ngata shopping. Boleh ke na nganya. Den stop malanya. Lengkon. Den bib speker ya badam nana bolon. Do buluk kak borol iman. Badam kabila ya nuren ban boro min. Pieno me. Lengkon. Lengkon yul ngon borol en mayakan ungan ma. Marat na borol en ahtang lengkon cut na kona ilian. Lengkon pienum min. Bila ay pukko borol en da. Dur, anang yun na napa na wato. Turop ngay helen. Pea, family na ra. Koro prongo, wakin ngon bila yan wato. Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo. Wala, nandang nakalam. Una lang nyinga, raman gining. Kupa tumbulo kem yako. Muloko kem. Muloko kem. Nga manunok ka muloko. Muloko kem. Nga malang tuman wato yun nun no yako. Muloko kem. Ayo. Ayo ko pa tumbol na yako. Nga muloko kem na wato. Ayo. Ya. Ayo, bila niya. Anyway. Patang ko tao. Ayakad mo kayo wakka. May bina. Baman ko. Baman ko. Bili tao. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Hello, I'm Nova Paris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

0: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanginning.
1: Yo, I had Anguirica, Angirima Nyako Dalinga, Dalinga Nyako Ngirima, and Apilingo Bapuru Manjikai, Ka Wanguri. Yung Wanguri Nganapo, Kangayam Kanyi Nadangu Kalivinko, Marochina Bala Kalinga, Irica Nga, Naikana Nga, Kalawara. Kalawara. Namun nga kanyi na danaling bundur nga kandang ura nga na po manjikay malala. Ka nga na po ka nga wangan ringgit ngupan wangan ngaya naon ka ngupan wangan ringgit bana bana ka nga nguru warun nga na piling biwali bana anak paling kupaman ngalapan mengaran piwale daling nguru wan guri bapuru piwale yang anak paling nguru wari wan jurpun doya koyo jurpun bana ngirima kulunda yang ngulu koi bay ma daling bui kapana ya naun marimi anak paling ko main mak marimi room nakon bila niya naon nga napiling ko nga napoto nama ba niya paladan nga ro nama ko nga limurungunang pan nga limurungupan bala kali baralil nga nawi bala yala mi nga da bala ngirima nga nukong churpun kong churpun bala yala mi na almam nga rulaw yun na bala yan ngupan angunan. Unan bala ng upan yung iulungo yung manjikay na unan bala dulmin iulungo. Unan bala iulungo waraba na kanganyina unagali bara. Ang unay ay iulungo, bilin niya bilin na unang alma. Unan bala galinga. Tuwan niya wangkany kuyo or biwali miwach nguro. Miwach kali kajinal ni natunggan. Njinal bichayin goyoan Ajurpon, waraur, kabulungun langara. Ngayon mga ngaykan ang hanapiling kura papuro manjikay. Yo, ngayon pitang yolongo, jinangong bala, ngayon kakaroon daw rakaran maling kung ngayon pim yolongo dango, tunggaram niya ako dango, 73 tunggaran niya ako. Yo, nga, may me wiyin, wikara niya ako ngayakan niya ng jinal, kalawin ko nga. Kajama ngayakan jinal. Yo. Ka ngayakan nga nangalam, yaka niya ako ay, niya ako ay ngaya. Andiyang una, look kung nga rakan nangal, wayaw. Wayaw, unya masingo ya, tanaling kong papa mingo waray, nga napiling ko. Papa nga napiling ko, danaling kong bichayin, danal history ba na danaling kong. Pibala paman, per, yakangal mamaringi. Wala rin kan milwari rali, kali lungkur para. Yo, kapana ya, daw, bichayin, mayimi, mayimak, ngwakuro, ka malaman na panami. Anapungaro, malak duman nga laya, kawalatun nga napungaro, mayimak, ngayapin bichayin, yul ngu dango yaka ngayang aru yul ngu baongan ngalanan ko yul ngu ngirima panamnan ko ayana bay panamnan ko ayana rum nan ko ngulan na mala banyala yang ngirima nga panamnan ko ay kangana pumiana tukanyi na kungkay yun kungkay yun dami bilanya na kun pakan ni natungkanda tanalingkong. Yulungo ng waraong nga chilingo, urungo ng waraong. Ang arurakam bilak tanal na undango, tinal kanyinan, piwalim milwarawan ba yung waya, jurpundo, kajinal kulyuan, waraur, balamilkwanan, misin ma, nguruiriwanan, misin do, dinatungkan ang dangong iriman. Yo, Aro tukarinya pacuar mawang kanyana. Uno alita linguru, karali kangara ka tang mamanjikai, tang kanbalchi o wara urunga, o langara o milingen be, ka palan mach, balan ngara ngupan balan bichanan, unan balayul kuran, punbuan, manjikai, milingen be, ngunayan, yul ngum, palajanan malak teman minan, ngara palmin bichan minan, wahai, tang mal marambang e yakha ma jang ka na pichanan dan kan la kha nyam minan unalayam we yana hari num ma jang ka na kanana pukana anja don ka rakram room dum tukarium mal ma jang wangai ngal ma jang malla abichanan pilingal malingo nguna room ka wangar unal malingo wangai muru yana Pijan kangan dan rakaran, rakaran dalam minun dalam bumbuan, yurwin guna, unalan langaran gunan, unalan beralmul na guna beralmul, gunan, unalayan kan rakaran minam daum, pelinan ngurung ngaran guna balaya, sakin nan ngaran tiga sakin mission and Mataman balandayo, missionaryo o yurto, unalaya. Yun unwarany, galing na. Unal milingin bi, ka mangarata, ngurukuralan kabalan. Yo, yul ngo, nyinan kan. Waripun dan yul ngo, unan bala. Waripun matamala. Kanganapun dan ukali, longgur manga, yul ngo. Kali lungkur ma, kali mazakal ma, kali napung kadangu, naon kali winku mazakal ma. Yo, kakali rawarang, yolungu, anan kanyina, kali rawarang, yolungu. Pilihnya ya lingkungu, nampala tilcinga, kadangu, kali mazakal ma, kadangu nguinga kapung, adamurung ma, munuk ma. Yo, pilihnya dangu dawu, nganap pilingku. Yang anak pengaruh wajar yun, yang anak pengaruh waktun, ya wajan, yang anak pengaruh moma, anja tukar nguramaci, ngu yang arabi wali, anak pelingku malau, rakamga, manjikai u malau, ngairi ngu ikal, ngu murum kapu murum, ngu ikal, yang anak pelingka milu wariyun, milinya yun nengga ngunna. Una, ya una, bicar nangga. Angunan nangku kadayam ngirima, ngirima nangku kadayam. Napa, una nangku ngirima, bal nangaruk awerun banyalaya, ngairi, awerun nangaruka. Angupan manangaru, ayah nabeli, kamu nabeli mewah cingaya tanuna kalinga. Yo, una nangaru ngairi ungaya tan, kaya nacang wabi bala, una kali. Nombor orang hunan bala, kulut nabin bala, rupan, naura hunan, bururan, yo, yolongo ngairi, pani yang anak pelinggu, anak paruku yang ni, kabungkul anak pelinggu banalaya, ngoyaka, kamanikai anak pelinggu banalaya, iri cawo malau, anak pupai, anak pumnau, tangu wanguriu, anak perumbia manduania, ngukal. Kajaman apa ru bungul, yo. Kajan dalang ru jaman bungul, wajpu yo iri cayo. Pilih nak kunku macu ru jama bungul mana ya wangkanya na, goyor iya karman dalang ru, iya karman. Anak pengaruh baik ku yang linggul anak pengaruh ka tukar umal tun, mana ya bacuar. Pilih mana ya anak pengaruh kanya na walnga, baik ku ya rom do. Anak pengaruh kanyi na wal nga. Ya kan anak pengaruh dinggam. Kadinggam bayangun. Ungulan na pil. Kanisman. Ya ka. Ya kan anak pengaruh kanyi na bichan. Aja dangun balang anak yurtam ka bichan anyi na kanisman na. Kadang ngacil yang mayam kan banyak bisa tukar kurma disin. Wana ka tukar ngurah. Banyak yang anak pilingku. room when you marutang o kalivin ko maya kanga karon dang kalivin ko ni nanjin nal anga tandal kandang o ngiri magan balchi dipre we de dang dang o kaninan kinal manapan min manjikai kanga na warawur biwali taling ulung tuan yulngo unong ngalang uru yul ngumala waripu kawaripu waripu bapuru yiricha aja ngana puru yun min kan yul ngumala bapuru aja kang ngana pungunyu ngamu namin payangu aja kang ngana pungamu namin ungang ang dun min ngana pu payangu uru ngu nga ang duan unong nanguru malanguru ngirimanguru ula nanguru chamanguru unong nanguru ngatanguru maranunguru bayang ngunang na piling ko rambang eh pija ng kabanay at jinang ngari may rakaram room rakaram ngari mayo pijan manji kayo malawo ka ayiri cha o bookmark ko bookmark hiri cha mangal mga roka hiri cha mangal tunmi you mangal mga ro you rambi yan you dual niya yo tuan yang ngana pelinggu main mak madur ka lu ngana por ka wal nga ina cinang ya ka wali pum malang aruna ka mania la la yuta ka dan ngaru mengki iri cha pelinya linggu nak kun ngana pukan ngutan kanangal ngana pukan nya yul ngun urung malai yang ngun ngun bala wali pu ka wali pu wali pu yang ngun aduan ya naunya kong dao jinal kalewin ko yana duan manak naun na paduan dawo una jan balakalim ro yulungo ro moro yulungo ya ko banyana pelenggo rum go maltua ka rum go ka manikai wo ka bungol wo ka ngola nawo malango ngruk bai ko yam malango maltua yana tulin au chua tinang bala pichan nan ga karundango ya yo aya kamayo luktua yaka nguyulukchia yawichan nan gaduan garun ma yaka kangan garun unung yul tangunan kang ngiri ma garun kangiri ma watangun yul ngun yaka mayo luktua yaka ngang ang dun miya anja mayo mayo wal kinyaraya miyan balarali un miyan kanyini yam rum do ngulacu yun, nguakoro yun. Kabanya nga yakan rakan, njurpun mbalaya lamin, banya ya ni yul ngom, bili banya ya yul ngom, njurpun ya ko banya ya yul ngom, nan bunga wa, uruda langunan, njurpun. Kadang nguna kuya, kuya nguna nguyukal, nguna pa nang uruda langunan yun, na yul ngunan banya, iri cawo, uruda langunan, ngaro, uruwar yun. Bi baman parku kaji nang bala ay kamal tundu bay ko romgo ya pila nya dang markap me wara ya kamay ruk tun mi ngal mangaro cinang bala cinal ngal ma kali nga cinal bala kali mal dakal nga ngal ma may wal cinyarami iri chamalla iri chapapro yul dal kara yul ringage yul jiri kaimi ngalma na majuan ya tarangan because ngalma jangu picai yul ngu ya na yul ngu ya ka ngalma jangu ngunung yul tang ngalma yul ngu linggo tang ya ka karun jinang bala nga ya ka karun ngunanya ko nokko nokko nya ko ya ko ya ka ngalma jangu ngunung yul tangal mayul ngo linggo tangwa ya kakarun jinang bala nga ya kakarun.

yakanu na tujinang balawi charihun. Uwaptun, uwaptun. Yan ajar uwabir ka uwaban niya linggo. Pananunukan niya nan maringgiin. Ralwari uwa, ralwari uwa. Jinalam ngal malinggo raja mangam. Kanyi niya uwakuro yun rumdo. Magaya eh, kaburin do. Akong kayo niya balalali. Yun niya. Iri chamala. Manji kay mala. Awari po wari po bapuro. Dang wali kakurpan mi. Yapa yun mi. Katu yun mi. Wawa yun mi. Mari mo yun mi. Panalaya dukar nga. Panalaya linggo wanggan. Yaka mo yung mai pa dukar. Ngayon ba nalaya linggo. Panangali nga rin. Ngayon tan ba nalaya dukar. Ngali maro naman. Ngali na yun ang ngali. Darangkan min. Palangali nga rin. Na. Ah! Hai, you wal. Hey, napur berai cur. Walnya tu bica na yutam. Wah ya, napur berai cur tuat. Inangun bala. Tuan tahu, indang ni tahu. Almaku, ya bica na tu yutayum. Angal maru milkum ya kunan dan lebayang karakaram. Pungka wanguru dawalangu. Pungka wanguru dawalangu. Ni nunung aroka milkum pacuar paichan magaya mro ma nunung arokunga en mayulungam pala to yulung maltuna pai ko abeli to karu na nunung kana kan pichan na mission time yo mission time kabi bala paman ngula nam na tungara ngala palmi apuni nya bili nalakan maltuan rom na kunduan yayana Iri cawu malau manji kayu, anu num nunggu anu num kuyang ya, unung balayol ngora, unami wajc nga, udi kabala kali nga, tuan bala, ina ngara tilcimuru, tuan bala tangun aku ngalma malda kal nga, tuan bala kali bara tuan abalawan bangupan ngara balan bicana, yo. Angal mga rujan na bila niyan bili duman. Yaka ngal mabuko ka na kanang dun. Kung ngal mamalang duman, yuhul yuwak siya. Yuhul kulich ngom. Kamawlich ngom. Ngal maling ko. Yuhul. Tamal mga bitya na tawar ka yun min. Tiyamar kuli yurta, pratami, tiramu, tawar ka yun min. Urungo, ripu urungo, kapawa yun na tungal ma. Bila ngalik karu, unang ngalik kamal tun, waripun, dukar bahaya bila nyam, waripun ngalik katarangan, aliban halaya kang ataya, dana lingkuraya na, ngal malingkuraya ora room nga, kamal tun ka, bila nan mampanya yam, kuli undai ngum, panan ngalin, kuli uman panan balia, panyam ngalingkung unaya kang ngani naka nama ngalingkanga, nguruda alanguyum. Bananan bukman ngal malin. Bukman nan yul na minjin. Yul na bapurun. Yul na dang bal ngiri mal nina tungan. Muna ya nama nan ka. Baitan nan ka nama. Rumru. Panali ka nama ngara. Naha dangum. Dangum na ngurudalangu. Parakin. Yuduan ya man magma. Lachum rum. Bicara dengan kawari pemiuram, kawari pemandan kaya kayun, ya kaduan mah. Beli ngaji tu, yang wanuna people ngaji tu new generation, ngaji tu power yuna. Belanya tanggul tahu, no malengko, kanya aku, mangana pungarungal makanya na, napa yo, mangal maru dalangkan mi, ya wijen. Beli ngal madangu pungkul ngal malengko wanggan. Aru malmalingku ripia, eh? Kaju cut napa lah? Mal tu nang almaruka. Malang almalingku ka daya maciru malah. Muna bala rom manikai nga, tika nang amalangunga, bungkulunga, tika nang amalangunga. Muna ngalibay nga malanu ulam ngat tau ngulan nau ngada kuyangi ngada ripia ngalmalingku dango. Yo markap me wara

0: Pai ngaleng aro jinang wa ni na pala ngaleng aro malak do mana tanal ling kum kuding o tanal ling ku kuding o bana tanal kangan ni na wari pum mat tayul ngutangun una pala kangan ni na kaling ayul una kaling na tang bala naon balanda kayul ngwari pumici kawari pumala Nana ada jalan kan ayu tuan ni yan tuan bayi menunggu rai rumum nunu pi berkayu ayak kangana penuling aru nyu nyu korum nyak nunu pi dia li wang angol nokin gal pi jalan jalan kagarun jinang bala jalan kag tawan unaka buku ayar unara ngiri mama lain nangai tananan berkar kawar pam ngalim arunak kamana ngalipi anak kanjar, ngalipi muluk kurgu yang nyawi, ngalipi kanjar, pala itu naman, pala dan ngaro, radar cin banyak yang, banyak ngalikan nawa berkai, radar cin ngaro dan radar cin bala batalaim, yu jinak yang ngal majar ma, ngal mako, pelanya dango dao, ngale, yu wal kunarami, kayu wal na, Aling aroma tuman uangar na. Uangar, yu wal kuangar. Yaka nyal. Yaka jan ku nami. Yu. Kinal ngaya dawar iman ma. Ay? Kinal ngaya dawar iman. Puku dawar iman ma ka ngaya jinal tao. Yu. Pili nang kao na yun uanggan na. Manji kayo ngarunan. Uanggan. Kuyang inyawoy. Jamanga. Ulan nga nga room nga malang ma. Wangka jin nga ro. Puku da nga nga ra. Ang rip malamal. Yul kanyi na ngiri mga malang ma. Adang om, kinalan da war iwan na markab mi wara. Ngali dango, kali lungur ma. Yul ngo, ngali bundi, malduman, ngali na nga ngali, kawangar kum, yuwal kum. Ngunong yul na banangaling nanganga nguruwar yun. Banang balewang kalal, banang marayul ngil. Kakong mil, kaburo may pamil, kangulan na mala, darwang at nangarukungan. Aling aron yun na lachu yu, rumbal yu, kaburuk to. Kachulak ngali maltun mi, manjikay, kachulak, almanama, almanana rami. Kajumu almarhum malak tu mubarak tu, unu yul ko ganjar. Mang almarhum bicun, ya yul ko dango, abicun. Kabelanya, nmaling ko dawo markab mewara. Kabelanya, cucut na.
1: Yung aranya ko yung aranga kanga manumaka yul ngoray diaw.

0: na mire pop magiol ngo
1: yo ten jang ra tu ende beng ka toal kapek buffalo boys buffalo boys te bala na kon mp ngatil jang mp ko ten jang ra tu ende be ka terence kurwewe yo dao malang eto la kam national kadel buffalo boys ngo abala nya kam
2: yo ara ko papi english te mara terence kurwewe Nelayan mereka orang cuma lah. Jam awak ngah family, bandri orang meton mulu mo. Loan bayang le mule. Kaya le murung le punya malam mule ni. Feel le we pelanya. Tambah le mule merce nak kun out. Awak ngah ngui jam awak rungi rale nelayan. Jam le murung kan. Bo Florius kalau malah ngulah dah jam awak. Kaya kalpo pelama. Oleh tak le mule ni merce bola. Weekend nak kun sere deh. Pala push til na kon malan singil erli mali fishing line nan mulai jawon baon garai jolel mali jaman ka garai ka gal po mali muro voice ko ka balanya
1: yo ga town ni ka feeling oni ni de pal ja jamal waptun town ni ka feeling letto pray on go to rumbal nable how ni ka feeling
2: era ka feel letto ni ra jamal waptun ni ra ko rumbal healthy ngara jamai ane ra ko brain open karumbal da ko birin nek ko da kon skill da ko jamo bling ara yang dol ara to ga ne ra ko kolang odin mam wa ngang ona kon ara lenin na yang ga pang or le to action jama ulana oni bilara ni na ngor jama ngara marang mara feeling da ko happy life ne ngar le kon fan ko mara le boys na ko le mur jama mirin mala ko glorious na mala Awal ini happy rakal, awal ini happy olakal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara Terence Kurwewe, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Numalengko betul kita tambal yo long ready awal.
3: Yo, buk mak nampil numa ngara ya aku bukan awal. Kau wangai ngara kado awal yo long ready awal nulun boyongor. Kau wangai ngara kadi pengurkam idea 8.3

0: kanga mayulong Radio 88.9 Dual Nolon Boy.
1: Ayo to ana prokadi ang bala dual yur winina kamarang chaimi ka kuchan hena ka ngara bulkanoy pingur tawin ngur at chama min malangan apur ka dual ngana prokadi na bilin jan gal jamiri wal ka ngara tungnya ingang tun bilin jan yaon ngung ngana prokadi na ngunia limurung ngunal chese pak ngur meeting ngur nga mga napruka ka na mga napuro yutan yawri na wala rur yun na kung ni nito nga napurong kalakaram
2: na uwe ngone leadership ko pala niya room ngayon na mirka jama mire pakpara na raw yay kuro mala dakon ngone mala numana mire ka mana ka na wedual marawana ka by the natana portutual kung gayon community bala niya na kung ni village council wala ka na lakra na mala leaders mala yudon niya ngay yutan kumur birkayin mirawal to ka naan walto outcomes sa probingo di maram yo balanya nyumukurin ka
1: kaya lang umilina na matumarching ni naman bayawal to gumurubil kayon mir pala marchi barkawaj kuman jaman mala
2: iya kapala nyo lang ngayong unikam na naprong na kun lida mala tayat na pala nya payang notupulo jama kawal ka na kun naprong wal jangun niya lang syed pri mala birkayon gumurubil kayon mir rur in walto nao ko kung kayo na diya community o pakpara na raw nakumala na malayay kur mala issues mala nyumukunin ko meben
1: meben yan ayo
2: yo six camp na probuto rin
1: yo
2: 5-12 area mala na kun una ground o una ngamer ni 12 miwa Miwa na area,
1: yo.
2: Miwa Road, wala kalakram, man. Yung yo. Lapit wala kalakram ka Army Camp.
1: Yo.
2: Katwal Garden Camp. Kuna pala Dilky Camp, na Bush Camp. Man mak. Kawang kanya na purpapu adding up kuna ya kuyul ngayon na outstation.
1: Yan na.
2: Yo. Marma, starting up na puro Marma Miel, ka Marma Diramo. Ngulukin malakamro, nauko malabalanya, dal malanapruka, tiang balamark maram. Tiyal yulung kururom goro, kaduyal balanda kururom goro.
1: Ma, may magtali, bilinyan tao, ka, yawirin, ngundi nga napruka yawon ko na mawalay. Ngundi di malay, nakonyuta mala, bili mo kanila krangal, bili tuan dyan nga napurya, uro-uro ngunyi marchi. Maladawar yun na.
2: Yeah, yo.
1: Kupakanyo mirira marikiri pun barakun mala.
2: Yo.
1: Paingon waldial, bulo limurong kung kayo na raw.
2: Yo.
1: Muro kito kargo, kung hindi kanina, bukmak yul ng umaga yan. Ngayang ngoy nga makuryo yan.
2: Yo.
1: Ngayang ngoy, lung marana miri. Ngalito, Munukum kayul ngun bukmak na kanina ngurungi room do. Muni, that's why ngay barpo ngun rur yun ya, yawirik ya, nguni ngaran mo ka naman barpo wala nga kanyim do na epi siya nagamar nga matir meritir. Ngay ito malang dun yan ngay ito, yuwal kyan ngay ito malang dun.
2: Iyo.
1: Iyo. Muni di, ngayang umala.
2: Iyo.
1: Muni ngalim ruka, na narangruki ngayang ka jamaw.
2: Yo.
1: Yo.
2: Maray mo katal mo rin tira barpro dawe buko kurupan walang. Pili, limur maring ki ngune nawinan ngo room limurong tira mo ito tara yun. In warpam ngo nationality ngo nga ito tira mo katara. Angayin doon ngo miyal kya ka kung kayo namir na ngayto ka nawe Yo biak jama, yo limur pecan jama, numan dual jama, na pecatu di palwaptun. Balanya ngai karum jama, balanya na kundual numakat jama. Diramun malangalkan na jama, kanu madual madan na kundai kap madan. Ka balanya na prokaja tena pertu, warpam dama na panmira. Dual malla namu na prokamitji. Tual kanina milingin be. Mereka jangan perukang ulu keluar gue mereka nak perut darah dalter, ya lah langgung mereka perung na itu kumur dalter, tiar bala Western World mereka itu ala, nak perut macam mana komandoan utan dan malah mereka nak perut kaya ka, wincur mereka bala rale, tual ngapa ke kayu lmu,
1: tual ini aku ngana perung aku nokong, mana ni ka nungo ini ngayango milkom nungo ka ngayango jaltir ka nirpan ni ka rom lil dukat lil yurtan yul ngon ka milkom ngoni di ngayango mala na ngay kan ngura ni murong pulungan niyan jama miriam mara ngay to na mabukmak to yul ngoy ka kung ngayatan na mire
3: Yeah.
1: Kung gay un mir balalali un mir.
3: Yeah.
1: Ka ngula wuripuka daun no kal ngula nitu ngana purung lakaram.
2: Alayan na konian muka. Tual ngai service provider sa tual. En ngarale macina ma yul ngon mala ba purun. Tual ngara ko yual ngai concern ngai rako tual. Dual service provider sa purung. Nakon ngay kamar ma lurukun yul ngo jama unilede angara kajat ngara tu nama yul ngo tuwala ngo nya kumilete nyuwal tu mar daru atir tu ikul ngo ngay tu kajama nyebe nakon ngay tu nguni wangkanya ngo service provider ngo jama tren ga ngay tu tren balagari yul ngo nyepalanya ka tuwala skul kura kajat ngay tu mainstream lil yul kan nawe education dia markoleo tual room le murung yul ngo tian ja yuruin mati paktu na repo ja mala papuro eh baun ge bulu mamir na purung nene yang dual ngai yuak ta ko dawe waro wen da ko ngai mar mangol yan galek mur bestu tual yuru e yan aku na pole try dunya dunu patura dolar marela karam ba purung mala na lumur leka kumbu na mir pili wale tu ala yurwe lakram rum rewanga atu ala
1: atu ala
2: nanda yu wak tau from all communities nguli pican wanga nguni ngai jal na kun nguli kidin instead of waktu pican ga wanga waktu pican limur juin ngula nam na yul ngun aitu dikim nguni ba purun katu ala ba purun yutan mala ngay to yala ngunit gama ngunit di room.
1: Tualing ay ka room ngurali murong wako dukutera ngunit tualing ni ka room lakaram duli din duli niningun ni murong room.
2: Yo.
1: Ngunan gel krina ngalika ngayetam.
2: Yo. Maraka to ngay mari nama ngay to limurong kal palanday friends to mala. Yeah. Una ngay una wal kag yuwal ngayetam yuwal kuala room bo ngayatam wal kang una room gagama wal ka ripu bapuru ka ngayatam ripu bayangun bapuru ki ngayatu dial jayurwin wang kan jaraku tuwal warwo awang kan jaraku warwo nawe recognition walang ki bayangun kurupol nawe naplung kal standard to numeracy ngur kal literacy ngur dial yurwe ngayaka samdu maram gamaram jama mala lacu Ari pemalat tu kabarak nena dia lo, naung lo balanya ngor. Nakun dua lo ni, CDP main mak ngai ngor ni. Jadi ngai lewe penjual yaurin kamar almar pecahan paman ngarat dia jama. Tuara macam woro ngotir na, natar ngarat waktu jama main maklil.
1: Ya na, pilihan, ia kaki waru yur dia ki. tuali ni barpurur yuna bilin.
2: Yeah.
1: Na mana barpurudang ang nanyawri na yeah. kamal mal na di pali yeah. di warwolil.
2: Yeah. Ang orang ngayon barpurungara, walal pili ni deciding, walal pili ni malajar yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun Rakalanga.
1: Yeah.
2: Uning abi anak kadon yang ara first time in it is to dual ngara 40 years standing and DL. Kadual ngara na ngara you train bikin muka aku ke bapak-bapak bring wind aku.
1: Pilen. Pia kon nang oh. Mun plan ngoni main mak meritir.
2: Yeah.

0: visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Always involving. Ngaralika nama nunay angurungi ngayangoy. Muni na ngaralika nama malanong nungo. Kana ngaralika nama nakon na nilika jama mala. Tuwala chan rumguro. Likyalang galang awro. Ngaralika nama, milita nung umarang amatir.
2: Thank you, Mare. Pala nyo makpakmaringan ngutan bangal ngunay.
1: Pilin. Ka... Dwali nung dwali nung jama got to dwali ngay nung plan ro lang don ka dwali din ngay ro una per ni ka grupo na ni ka kamil kuman pia ki din nango yo thank you bilinyan may mak muni tirtao
2: ma thank you mare
1: yo nga ri di pale bolo na kon tarok kurupan may mak ngay muni tir muka ana per pro na man tiangon manda chama miri madang arakal Muni wala lang mga mayon tarok di LJC Pakmur ka ngarapin ako ng ratun malangkalakla namin ngarang muni nga matir ngayang ura kuwar pa mulka irngay na mga rayol ngayon maragan larpo na mala wala dara wanagana raw pukma ko yol ngo di al community yorwe kakunga yun na raw yurto jamar ko limurong galangaw Main mak meritir. Tarin walal dia le di beli darah pulungur. Muni le beli an darah pulungur muni ngaikan nguran di murung tu ale dukar bingur beli an. Kayu wal kong tulgar dal kong ka kong kayun beli mertubuk mak. Main mak meritir. Muka kucat ngalin nama bar prorom.
3: Yo.
4: Yo, muni beli daw. Napurjal. Number two, Jama Tukar Jamar Klo Napurong Tual Gatur Walal Nawi Jura Marak Marangal Kangurung Ridi to Jama Yalla Tukar Jamar Klo Malan Napurong Pildiang Bala Tukar Dalna Kadual Yuta Lida Malawal to Yalla Jama Rum Gurur Dal Kuru through Australian government, yul mula ngapa kimala? Pinguruan ng ruang urbalan datu marci. Kadi ang ruyalan dong ni kung kayon ja. Dukar dal ni walal to di ang ruyul ng mula lida mula na wena program ni kumaci. Pili di ang balaka dukar dal dara. Kawal tumi di ang ruyul tay lida mula yalgi kum. Pangal tumbici, pelanda mula, lakram dual, pelanya. Kapas na ang nol tujama, napurung jamar kuleo future lil pat, pelanya.
5: Yo walal kamarangara, Dr. Jamie, mak bangong ngara ka darawang radio ko, wien ko, yor bailakram na we dawo na purkanin tiang bala yurwingor rul kolodgmur kan na we tiang bile dawo ngakul latyo dawo mitir man magtawo nakon yol yurte yol ngo to rurtyun
3: tunja Fabian keikka mangu kada ong ito to alakram nalchen nga pepura leadership maram di almeling gimbi yurwe
6: yo ngar to dal tau na malang yakam nakon first time ngara ko del tun jamelingin bilim ro kawanga tol rul kolach ngor kawanga na merjina pokwa dal leadership ko future yalang omreo nakon ngara ko dal first time nguni nakon napur kandel wanga na min kajura napur marangal first time dapat to become a leadership for the future na perong yelang umiru marka na pertuka dara ngunil di room ngur yan main mak ngur room ngur kana perto iri-iri na perong future na perong tukar ngur jiri yun tukar na perong future yelang umiru marka na pertuka nina pere future yelang umiru

0: Yo, ngaran yaku Fabian Ravitcha, ngamen makayul ng radio 88.9.
1: Ngayon bela yun yun ngalang ayan yuray ngandaga po kundi nangay pagayiri ganim barang ulay yulong ko yan ngalaman ay yanin

0: Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan mo. Ka numa kor ngama yor ngareria.
1: Reuben Brown, rest in peace. It's hard for me to walk sometimes.

0: ngone kata ena ka finish te angana pura le tara na amari tinya na kawara na wo otrinil ti
1: ya
0: burle wat na ole anu nge mura kerja le tara ka ba tara na mura kala mata kawara me nya na nya le pura kana me ya
1: oh
0: bil na pete warin me nya kang ole pe ngale pura kala pol merin pol bapa ka warin me nya le ka pura next te ya ka school ngona na na me nya le ngara ko bian le po ko mai te te ka ngai pamal ngara ni bin chulo dar pamal
1: mura tare ngo bo jo tarain
0: bi wala le ko no ai wan ga jo miak to ngani ngoni miak ko e puna no no te ya po ko mai te pero ka na wala po ko mai te ngai ni wal ka mai te pero wutu na benara na ngara ni ngo ngaya ko po mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentu ko na yak akanya na bang ai wan ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari una ai mar ti nga pa ke nga ja bro den dite okay who won begin na ki ka ba am la api ja nang gatao ya gatao nang bujen po ya ni okay ni anarbia
1: narbadao
0: narbadao narbadao

arakoya ko abanunje ala ribe angaranya le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul ngo radio atko abalanya.

0: Yo, Babu interview Anbarana. Tao ngero lak kama mia ponope.
1: Hello.
2: Hello, yun ng radio.
1: Ada nga, labi, malat-malat. Tolero da, ora lak kama mia bingoro na tong Saturday, la Sunday. May bingoro baka ngoro ngere bumba na we, poko man. Mia pono ngay tirimuk pan ngalama.
2: Ni?
1: Tipala namba 8.
2: Ni?
1: Pulap na, tiba-tiba nambah title. Darga itu. Mana karena meyapununya. Ah, itu lah makanya

0: yung radio. Napraka nga mga di pong ordo yung jingor.
1: Uwal ko. Ka, dahil mi rin. Nako ka, polisi mara. Ular ka na yung nanaraw. Nako doari, nako. Sarap to na nga ito, yorongon. Ular ka na yung. Naman doon, nako. Mira po nun. Doari, yorongon, jambay ko. Mukar. Mukar. Karo buram mukar. Yorongo. Yarup to na nga ito. Nako na bulti marana. Walaan wai. Lihay mire. Doari. Nako. Yarup to na dungara. Nama itu kan aliran ni.

0: yoda yolngo radio do ala moningo galen ko dara do tibe metna gayana na ngiro lakama dao nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ado na ngiro dao na lakama alomgo
1: yo pokmak na minima nge me ko gayana ka napa nao nge dango choosing to become a singer blya yo na panya ko dangam wish nya ko dangum dangum nya ko wish pala nan dangum nya ko yo alken kadangon nga me man nga bay nga kadangon manike na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nay kroto mi bilinga bijan pen group na nga kadangum rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben ka urenga ben Wai poi pemalinya, bala dengan lekan dalih, bala ngaya jual minan baik ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dengannya aku dengu, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelan tau, nevi well, yolongo mana kaya kabelo belan tau mana kaya. Mutta naron nga ya. Pala nga nana minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mea man nga ya bayang kamanike na. Yo.
0: Nyo minyumak tao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Nani manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first ta manike.
1: Ngurungam nga malang tuman. Start ma nga ya. Beginning ma nga kamanike ma ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: you met men mactao thank you ka jujut nya
2: hi this is the large amount of teenage van and you're listening to Yolngo radio

Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gining katiul kurka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balakum murukatir kung kalik ngor. Thank you.

0: My name is Miklo Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolngu Radio 88.9. Yo, manma.
1: Yo, ngaraya. Yo, ngoku mai. Kaya ko ngara dambing. Kawa ngay ngara ko mata-mata. Yan na ko tao o tao ngara irulakaram. Paman po nalcirkan ngalapal mir ngatil ninan. Kaya namin mir ngayikan ngalapal ninan milk mir namin ngayikan ngayatangal milk na. Pero tiangon bala ngay yuta room ngay ka daltira, kumur daltira. At wan dyan ngara tulakaraman pangatiling ngoy daon, baman po. Ngunin ngay marangal, mar may lurkot na milk na, kabayong kan ngunin linguran marri. Ngoy utto na mir, kangayang utto na mir, room. Pili, ngay ngunin kan ninan milk walal nanukal, wanggay ngal diramwal, man makal. Kabayong ngay kan ngunin namalan marri marikin, kagal nga utto na mir, room. Ya kawalkan jamar kuleu man makongal. Mar malur kon gana miyalk nina na wangangul, ngay nguli mar mat mara na miyalk na hunting lila. Karungi nya bingul kangata kurupana jamar kulein kayul na jaka mirin miyalk na. May palilwal nguli marichi nya. Pahing wal nguli ngayang utun minya nguni li rum nguli duay piring wal wangga ingal. Kaninan kan nguni balanya miri ngatil man mak miritir rum. Pangokan ngula na marikin ngun nili room yaj kuro. Ngayang ngutu na mir room. Ninan manymakto pingol bili, kayaan bili, ka mikin ni mirinan ngay marikin wangan. Dahat lang ngay marikin ilimurung kalunduk piringoy na lagay warang ngoy na. Lung teral marikin, kangal wal marikin ngulan na ilimurung balan yutungkot na malay. Ngay marikin marikang ka ngun ni room kalik yuro. Kalik yuro ngay marikin ngun ni room. Yan bili ninan ngay marikin ngun ni ngalapal mir room dungri ngay main makto ngay marikin mikin dia mari inditin walnya kan ngun ni mil terangan minan angay kan baman room nguran bangun kan mil terangan min miyalk na ka wangga nya tau dual kam miyalk na nguli promise mirena yul kan ngay ngun ni miyalk tau mire ngay nguli ni ngadip piringoy tangon nirpana nguri ki yul ngok tuai miringo ya ko mirena milk na yur ngai kan rum ngun nile nguran milk nguri ki angai lini ngut na nguni milk ya kata mira nguri kin diramu na pala ngai kan ngati ya rum nguran tau mir bala nya tau mir milk ne tu kan nina tuai miringo al ngun nile kan nguran yur ngai kan rum ja bicara nguran kam ngun tu ngai mil terangan rip yul ngur diramu nguni milk na tau mirin Muni nyaka main mak. Aikan muni rum nguran ngatil ya paman ya. Ya katu mil terangan mir miyalk na. Muni nguri kebeli bramat mirio. Angutan ngai tu marci nguni miyalk. Anguri ke linggo diramo. Yulkal ngai tu yaku ngana mir nguni miyalk. Palanya kan ngatil rum dun ninan. Kayaan bili kawuri putu daud miriam. Kanan ukal nguri ke linggo diramo. Kawuri pinguli nguni yakan daud runan maram. Yan ngurutu kura. Kamil marakura mukul kura kamu malkur kanga pipi. Pili nguringi malakalakra rumari kurutu dual nga pipi mu malkur kamukul. Nguninga nguriki bramat miru lakaram. Mar ngaitu maram. Kabalanya.

0: nina ile murukale murtoka kunga yon yakayan kanar tamadain marmureo paimra toka wanga namrengar kyun mere kabula mere bala tumare ni detera para donga makole on marikin hon ni kamain mak hoin do waro yon na kon jamar kroi do waro yon madang ka goro to mere to waro yon ka dukar ka ngora le murto kumur bona namre ka lu mara marai mar makom kada o marang maram ka kung kayan marai ka gurupan marang main mak tokar magaya balanya burmere rom ngora toka marto ngai buk mak le marto ngoy ngamater happy ter na konya pijan pa kon dia mar close happy ter marang kamara pise happy ter marang koy mara ka hon lagu roto mer bapa mirengo ngade mirengo nan ngo kanan ngo bapa mirengo ngade mirengo ka buk mak roto mer mala tendoni ngama kole ngomar kibala na wen bara pa orto na nan walang kal jarom do para to lemro buk mak tamar mer yo kanertam ya palanya mar to lemro dara ya kaya lemro do wangai gale dara lemro to dara mar ma wal gale ngur ka gungai en mar main ngai ngoi main mak to mar ngama tinya wo yo ya palanya mar to ya kale mro waro wo yon kabalanya mukul na meri ni kan nga kul ya dawo do al ngal ganwa ngana menai main mak tual
1: yo ngama kur dale war pam klia dale tau ngale merongko ka dela mi ngai dawo irna dawo nya cucut na marka priyo ngo
0: yo main mak cucut na marka hope you enjoy dal dawo eh kabalanya ma cucut
2: yo you're listening to your radio in kartalala.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wang angul ni lan malay anding lan marikin, ane lan dengyo ka balarawar ko yun nangarra, pay malay marikin bicara, malay marikin ko ang ayin bicara ko niya pa mering ora ko, ko melpo na muka, yo melpo na, nakaran wala nga, yo wala nga bicara na yaka na, yo lang alito amin mak na yaka, marikin nga ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ora. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung makin nga rin ngurong o nga ay dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngul. Kadabay yung nga kan. Kapitira kan mga nga eh. Chaykar ni ko, chaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidole doon nga, pitira na nga. Kalar, kamarikin lang yung kan. Kurpulo rin. Kurpulo dahil naungol eh. Naungol wang ha. Lari bambit wang ay ako. Kapala na nyo kan marikin ang irekyal na. Ngurugar niya lang na nyo kan marikin. May makandar ngon niya. Bala na nyo nangal na yul ngon. Yuli niya lang ni mukul miringo. Malakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal. Bala niya ay waloy. Uy, bala niya. Warakan dinggangal makin nangal nyo kan bay. Lingwan marikin yan. Kandar mo nga iwangan. Why? Tiyal nga linyo na wara. Or, alam siya, gul mo der. Katot linyo kan ninan. Ninan ninyo kan yurjan nga na linyo. Bayang linyo nga ta kanalukan na kapo. Kakultar niya lang bayang. Ninan linyo kan kapikyan niya linyo dar na nangalo. May kanaran kulta. Ang kayo makin mo ni maday nga may bumar na. Ang kayo makin wara kan mo ni bumar. Dinga na uy na. Gul mo din nga iwaloy. Bala niya na kundual walo dal. Pai kultang una-una rakang ali jajkai na ngatal na warakan na bijang ara. Para lenyo jajkai urna. Jajkai lenyo marikin kan kang ayin daba yardar na nangal. Lenyo langal ngadep miringoy. Pai ur maraduan ja. Para kai kan warna yur lenyo langay. Kung una kung ngamay bijang ara. Jaka ni ngatil gajkai ngara tadulik kora bijang ayar ako. Pai uning gigang kan maji ngara na jajkai na bijang ara. Amarikin da burna lenyo. Jajkai na madual. Ya kabar ada ninyo dual. Bilgana ada ninyo kanun ninan. Para ada ninyo yul ngo. Pinyalang barang yul ngo benana. Pinyalang barang kada bunan bicar ngara. Ayau. Ay macin ngati nan linyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Raku nyar aku. Mahibik manda. Ngati nan mala macin linyalang. Kamada nyo ni burum na guru pawarakan linyalang linyo macin lukanan nyangur na. Nyangura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggalkan waloi tukanan linyo balan ni nana na perwara unan ni nana na perkan mulai macin ngati nan linya lang kabar ko linyo ngunde wang ang ulja marcin palanyo na kon ngunde landen nguna tabla adi palanyo kan marcin ang nguni bar ko ngani yo linyo ngunde jay kera kan pala linyo ni nana na perkan wara kan na macin batay nyang uran lukanan linyo macin man ni nan palanyo macin linya lang ngati nan.
2: Bukmak area ko beje menunggur ka tiar wak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toy yulung rerengo yo yo.

ngan guk mata nimbe ngaran di cherry ngau nimbe kaku nogo ne yari termusha yerma koko minna pa nana manida yerma demangan ngin kre yerna reka kre tini o yerma koko ngini yer kre ngir ngiri ngir ngono madu yuri chikuti yaran madu yuri yerna reka kre tini yara omida omaya indir. Yeah, I can't walk around in the middle.

Yo buk mak na mil numa ngara ya ku bul kana e ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pul kam ai 8.9 ngor ta perek

0: yol ngomala tanu mga nga ma ay gawa nga yol ngo ready aw nga na iko nga yaga namla nyo nga yol ngo rango tango na pagam pera ka ora ga tango ya tango as ready ang tango yuro ala pal mi mala bana baman oy mala bana mo di family yo mala nga ma tanalen mga ringi ma prale amange kum tanalen na numa doktok oyakka nidanal ka tango mala palanda mala jalme inako manangaro numangi yon tanangaro leon kawepom kayak ka yon nidanal ka ngayat tamdang ngachiling we manikay mala yon ngoy ngoy ajena ko nga ano nga kunam numalin yo
1: yung wa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Adayako Stevie Nonomura, you're listening to 88.9 Yolong Radio, Loal Nolon Boy.